adopo e dia na ya wo how e dia na ya wo su na ka ye kan dipa mu ma propo a na ka wan na sene me ana sa ye kan dipa mu aretofo a na ka wan kra na bedi me chi na so sha ne ye rati

jam. Now, a ruddy red, a female. Oba we be free ni ba akopa. Na ni yamre sino. Yeah, ye fruma.